0: problem si mwanzira ngahara kwa shomboko kwa chiwato
1: eh shomboko munyibirira batenge kubura yona banyibira
0: okay
1: eh tabaka mabe chiwato papa yaridi na muba kwariwa pokolo
0: okay
1: eh yona nabia yambo ah mukabuka byana yaridi omusha kulu nyitwe nitwe
0: voilà
1: nario kilumbiro erandevui na mwasa Urende shombo kwa shamabishuna
0: Atuka remari yere chiwata baka mabe chiwata wasunga sunga naye Atuka sawa
1: Baba manule rowamu wanga chilu mbirongo kwa kanyi hayira
0: Nolufranga Nolufranga lunikere
1: Atia
0: Vala
1: Merci
0: Ok No undi Aha
2: Mama wasi eria seregore Babu ndewa Abani neba Abanga ngabe kaembe iti basinja bandela bakatunzande ko omwana wa yane hotuma buhenga tunalwere iti nyamuhanga tupe atupa okunde amwana bitumire rehangana no twamtala okuma buhe mokwanza ahali yanira naloka nemuna shisha labere yokumuyambo yena niyo hanyuma arunimere lan oka wanabso ka uta oka sokere enani emusimba Hali muyambo mbira kana mapira kana ka ona muahira manyumba tano mrena muahira pusana muahirati kana ikona mabudiko amanyumba ali ya 10 kusipa ngamenye amanyumba kwa ali ya mono shoboni kwambo omulana huta inyotoro ko mundu inyoto ambu bindu byo si yatu bavire bya bire hepa bire heri ya bi
0: polo polo
2: ndo ndi polo ko bandu menye aba heri ya manyumba
0: erilwa kera tunya wasuka buto mokala ngeka hese hese
2: Ero baba lobo lokwe.
0: Amundo nyanga nakulira ne deni ya uyo bure.
2: Ime yete baka benga ngete na mabwana mabwana amundo kakati nganga ngana bwana chinyetu na chaki kisira lakini batambo ngabwa twire ngareza reza ashibata kana byo ngabwa. Kusana
0: tuhani yeye. Bolo bolo. Okay. Au ndia ho.
3: Onone paluku bikalo ugisterle kakobe mwemero. Eti limbere mbere ngare mukabali tetro abo twana bakoche tete kameli tukashaba amatare 16 yata kaona sikufa tetu kashaba rokoche
0: kobene
3: na tukoshi masikufa kumbili ku wewe na leo hano hali super ni ya viki mu reparatere wetu olomoro peka ye kakuba reparatere wa mamuto e super nu viki atuma mo posho le mo posho kana bene ne mwita la ruba ni ya mahika
0: atuka viki to ma pokera kanduke atu sho tsupa chama bia hone ne
3: super ye munganga wetu ko la mo kale ma bene zerare na yoko tumika ka kuwe mo lupiteli ruku wewe atakaba semera kusika
0: okay
3: ne chindi chetu ni chama sheka na ndiri ma sheka kama ya kona musheka
0: kobe ne chindi chetu chama
3: sheka na kona musheka ka
0: chindi chetu chikabuke tasio ko bandu
3: super ye no atubasi Ibu ya kushaza.
0: Atuka wa shinja. Aba kure tasio bakaba kwa mechende chinuka luya chimanda ke ya tekana.
4: Anone honorable kambale mafungula bivini. Kasi na msengere chirao. Hema nyumba yo mama honorable kabla ya hula yo Maroke.
0: Maroke vwa.
4: Maroke ya hema nyumba basi.
0: Olobo loko vinyama nyumba.
4: Na umanive parukia ya tuya chirao. Tukashi makundu. Aba shindikizi boshi. Aba mapotrembo. Aba nabi ya nareka ndranga, baka ya shabachira uyu mliolo. Ya vya chamba na chanzi makabisa, nga mdiwa shinja. Ameke kere yoshivana liyala yata. Shivaza batavali atu alrayo avandoba kalakaliri. Wale utaratu ya wakoni, aba li mwanawa yunga mdiwa shinja. Ahobili ya lua, nyamuhangato kere eriwairia himijisa.
0: Wa shinja.
4: Na yunga shachima na Gaston. Akasiba kwa barriere, iyo pia jiruto manzara ya voye ingo homosengere. Ayo yule nisabishira mnabu hiri.
0: Wa shinja.
4: Nga mdiwa shinja kusha mnabu shibariere. Muniwa baka kolana watra kola.
0: Washinja. Kwa
4: iwa na mtu yambi tuwa honorable kumtutu kwa vabuhira.
0: Okay.
4: Na paholo wa madami nga kola yabu.
0: Tuwa mapoke
4: habu. Na kushia banyashi. Ariyo ekwanze parlamentari ariyo kwe huwa. Kana ngesu wa kishasa.
0: Wow.
4: Amasha huwa maenga ngabe rini chena kunu ni bahati.
0: Wala. Washinja mafungula. Anone kasareka mtu angiru mabiru delizwe vichi indue. Chivichi indue kushia babari chingule shura diyo bakwame. Lakini polo kwa chanda chaba baya murenze mtu kwa hiraya mama wetu. Muna vichi indue.
5: Balobolo.
0: Yeshu kuna mwaze wa monziri na vili hikeno. Basi balobolo kwa chanda ya chyo. Unashiba baya murenze. Muka baya murenze. Alutu shiani.
5: Balobolo.
0: Bo. Hanu hali ya etupa niyo botike ilu selavi.
5: Wala. Mishi sabendo vya vya vya hon.
0: Sabendo na venana.
5: Mesi sabira kala bimbya labe umana bende biri mochi.
0: Hano.
5: Amen.
0: Hano abirisha bisho tsupa. Nisha Joashe.
5: Mm.
0: Eruchimbulu.
5: Vala.
0: Nivi kavetra jakase mamu kamu kwama.
5: Atuka.
0: Na bandumba ikabana ni kumuhindano ona holowele dis.
5: Owe tungano.
0: Owe tungano. Vala. Bandumba ikabana na kutsewa.
5: Atuka.
0: Washi aliraba hike.
5: Atuka.
0: Lakini vichi ndubu baba nabali ndire. Atate mpanai. Ambona wakamereshi vashashi ala.
5: Okay.
0: Ambona tunauti ya kamera. Na basha lolakuko.
5: Basha lolakuko.
0: Basha ndagenda ya.
5: Mwairi randa kukarata chisa ese. Mwana wantinanzina liobuchi wa chisa ese. Mocha hikira. Washinja mtu wangu kera mchaba abushaba bakatunga shonzu chibaga mbora tunga shonzu cha avala abushaba bakatunga shonzu chishe bichindwe chesese chebyana neche musonge mubya hikira
3: washinja onore kambale mate romo club des auditeurs butuhe
5: abo
3: auditeurs tukaba kaima na liwe de na munde bakwame
5: wala
3: auditeurs wetumu omaye kabaka ate akebya honorable ne romoka na tuma ekibido echo mchibo.
5: Chupokere yao Mishisa sikanzere nda toko mezi tunalangiri Mishisa Ashu Mishisa kabu wabe nene Vala Na kwa nanachama onera Ok vala Mishisa takabibu hasabi ya Mubu ulia kabia mungu ma Mishisa. Ok.
6: Sauti
5: ya leo
6: akome namuni hole mpaluku kasikiremi eria serelubero inga bantu bolobolo kobe handa bya honorable betu ababya bakabya neri patoni misiba
5: atuka
6: na muliolo wolo kan mtu wirondo mwanse okachanda cha grass kasika kembamba tu bantu bolobolo mungu endeleri tutuleria
5: wala kasika bishalisha hika muna bwongo likashishi kumbe akenda tsenga kutsaka mesika ruhanga nabwa tibwa kabi
6: ekibido chama bihika ironga etenga
5: wala okay
6: mutenje mutenje kabya muuma
5: tulo tukakusosola mwachende
6: eye echaini ni kawaida tu biro byoshitu sahani saati tukanywacho
5: washinja kasi
6: seluvanza
5: alubero kuirwa hena
6: alubero chenabu ndarere
5: wala alikolo basudolo mantasha hohole lubero
6: itwe tukatsunge frontiere
5: nashi mwana bye kukuku basuda kabisa bandu bale mu kabagalerai
6: leno twana matasha nyo magetsi
5: okay,
6: na aba kala baba nemulaba lakini ole bola lo nemwanga lukande kala kala
5: kuna mbonda bundai
6: eri abandu eri la brokolo ndelo andelulia omebutuka butukala ba mpanya road ukali shufimbo shefera beto
5: ai
6: abandu banimuhunzwe chitsumbiro eba panga ne miboko yabandi nemugunangeka koma kuhabu sana eri bambu mubakasaga karandene yevendezuru na ruba ya kutsimbuka ala bomolo bango mweria uko butuka timba muitili mweria bamabe kutsimba ukali shufimbo she eshe fera beto
5: vendezuru bekabya beto
6: ni wambo kumbuka lomo omubwange wetu eno uko butuka yange cherumba kusegoma kumbwa zikomo karandene mwe kitsumbiru wa bya ho vendezuru
5: ina himbira yo
6: ukaji koche mobe handa tu muruke aho keba na hera otere wa byaho
5: na ro bakamenya batingo ko wesuru munyakitsumbero
6: inde karte kakaluka buwa akarte kakaluka buwa wabikangania ko kwanza wa mabya wacho wo bisuhi kirana karte ri ni wambuka le fera betutu kumba wabikanja karte ambayo no kalu butembo ani wa yipembeni
5: aba bandu banana
6: nero bandu babere bakala bipembeni banamulaba kwene ni baende nero omuhanyo yukatsimbawa bas olubanza lukalulwa kana mebo ababwa bakasirere ibo banamulabire no yo yobwa ubwewe. Na ribwa no mwe cyo cyasitwe bwa tutukandele ribu cyabantu ngo kubuko nibune. Baendelere na bokobyala neritindisa limiana. Kunde wamabire
5: bya pore yo ndahana byala.
6: Ndahana byala. Ndahana byala usalimiana si ada problem. Erisalimiana omuhana byala. Icyo cyikanye kibawa.
5: Bala.
6: Kunde amaka abiranga kakanyumozo ndisande mushenene oro yewetu.
5: Okay.
6: Na rutuko bwa tutre bataye tushika ye meambo yabanganga ubuko nibune.
5: Bala. Achocho kasi chana web na chikasi chana mundu na mutedere va tedere ngumungoronome ni tututu abantu banabe chone chakwenene rano bakambwe nyanya kabisa abantu bamahwayo abantu siba bakasage subuko ni webirika tukumbe mundu ni ayo kodawa sahale chende kwaho avwana
6: nina mamhika ne kalambo wa
5: misi sasomba murenge studio ko lutsetse
6: muna nali okubere wanga sumbao
5: okay.
6: Na beria no kuboje ni kalambo wa misisa Timote irilweru ende ikikala mafu na shi muranga mabe na mafu mwese byabere roto renari
5: bolo bolo
6: mwaro wetu mwetu shigeni
5: muna nasunga foto mwana
6: tunayo we banyibere kiritu kalomo
7: Eki ninge bunde bolo bolo, mtu kaga bana. Njenga sungero mwati umuvile, mama wa grass, anene chirero. Grass kasika kembamba, anene chirirwe bane, wanyenze wakarilo layo. Na milionaire presida, njewa milionaire vice presida, ushialo katonga, me wase ni chipia, mwabibu ya chihende, tuende bane.
8: Ewako wapene.
7: Eyo vya beri yaho, na abanye chabu nyonge mbate kama holo ulunda hunda. Ne manje asuro mobetere na biriye yenga hike wetu ire mama yu mave autu busheribwe kasese mama ka wotu kuchilo net ati bwana ikumbe bandu bali okomboka nero shofranga shishi
8: bashinja misisa
7: biriye byana nabuka mu patro yibatsero ati mushakulu wa misisa wase ulangira byanga kola bene byena biri kulya botembo
8: nebe
7: ni mapile pile crayo e pile heke heke
8: Kyo iba zero.
7: Hiyo ni kireku chi iba zero. Nero ipile ya hen. Hino ni yetwe. Echo mbuke wira kukumbe sibashi ambu bama omore ngecheta luamu.
8: Iba zero.
7: Iba zero ipile hiwene. Mdo malaga kuhio. Ina luna atu mitu kuduka. Aho nyumu ku hauju. Mezo nzuri kwa hali kugrarute. Nenyumbe yero kuyine kwa yiti kisteri chen. Echo ni kireku yiti iba zero.
8: Vala.
7: Nero ayu ni mapile wetu. Ni nuvote. Sere huwa luba luba.
8: Ok.
7: Ata bangalu shiri wali omuchu mecho wa moto hiramuano. Eruye originale. Epile kreyo originale. Yivatero. Abri kulie yevote embo. Muruka ronda makartomanga wase.
8: Ok, vala.
7: Ni nimero yeyo yeneho. Mduna navarekera. Ni nimero yeneha anu. Mdoma bati akala wukumapili anu. Wavarekiru kunimero anu ni 09. 97. 90. 55. 24.
8: Vala.
7: Nabali mhoza hire. 081 99 46 94.
8: Voilà.
7: Et numéro yeyo.
8: Voilà.
7: Na ayuni mapile mubando kubya labata hiye. Ndishime franga.
8: Na achinechi.
7: Esho dollar na shusha heno.
8: Mhm.
7: Nisha tushetu.
8: Voilà.
7: Labayalo
8: mishis.
7: Eh, oyili uibatsero atibase. Ati bolobolo kubika tuikira kandi mukelo hali lakini ya mapile aya kumbe twabia etunamwiro ku radio ku wetu na ba ulikiriri.
8: Okay.
7: Ni pile kero yandi kira kuiti ibatsero.
8: Okay.
7: Veka ukave keria.
8: Mm.
7: Na runa mikala twendeleye.
8: Twendele moto.
9: Anone telasforo kambali ya seremale rikutaranja. Tukuba uri tuwashinja motere baridi Ferdinand na nyalupe yaho.
8: Atuka.
9: Ore kereri mukale tuma venge.
8: Voilà. Hachina unde? Voilà. Ituka shimaboshi ababiri hika mali ali nochi luluma nochi tuwete babandona tose tule konda kenda ketwa tukabwa tutulututu. Ke nichi nichi hibula hike hetu wete. Setuluko ndekende eke. Washinja dieme, kukasondo laibi umo kukatambika ano, nirika kurechi lumbiro, etu ukalo lemurero ereteka, esho mbombo, sikoko ba honorable basaba, berete nguane luholwe ineria, naba ndibandubu ushaba, naba eretu kwama, naba katu kwama, uko kishi kishi, kunebeno babri heri abalicha abo, naba ndibandubu muherere, inga langira honorable Flavien, muri chetu mkuru rouge ane kwelitre kukatambika ano wewe chabaendi bas na mergene mwale mwana kana yo masoko na iko muverena eshelunu ananda kenda eke tuke profiteri erikeria mwira wewe ye paluku ka huko germe achine chalu volwa ku mishisa
7: chicheneho omubutabalibu yato yulya kulichi wene tuwa mushima inga shimi yo muso okumezo haujui ewa ntoli ndimu mwali mboka mumu samidi mboka mu batu mu babu ambu ye kumbe abonorabo le bali mboka
8: atuka
7: ngalinge kanimu ye hik
8: matwali
7: abya kambere kirako
8: mwali matwali amwabereberya ko batabya ho
7: umwa kesa na miaka tulimo ni ereria umulonga bishalatale no kukagenda
8: okay
7: ingashima mezo nzoli
8: okay washinja mishisa esho nabisi na masasa ka kura na malangrana miatsi yenaho yenasa yerere bienvenue mafungula ulotu tsukira emetse erio kolwale ahonaho
10: washinja ngabye ninge ndibya kwanza hatiri nyangwa na ralo mako omwatsi unachito vulnerable tukanda ine ine yituka timba timba muna hikiria mo polamba mwaha mubuye muyo polamba munda trei emo lecha handa chima emo chabutoma nubukali umseka ama bama mukulya mahiko kwa chika charakula nariyo mulu na mama mama wa bolako mu hechapo kula mabi mu hechapo kula ama batabas ari ngai ari bashe munyiriro mundu ngai yayitsungira ku kula kwaje bo bana maisha yayo bama maisha yayo bama butwa kabere no kasatu bane yo butsira ribu ambo bakabuna ri kuna kunangwa nechana chebu mulu ana chama chimuchikera cheta ha bo mwana wabe no yituke mkekelu hiria neno abe wabu shibo tuwa shine tushitwe shibo tuya abana yabo tumenyane bana mahira kasengara ko hauma ambo tutraya trahaya babira betwa le shombene bero be ke shombene shina ndire omuseka abirisha lwa wewe abiri abaneke wabo bo akabaneke wabo abinya ne wunya nambala hikwembe na hiringa herobe hiwena memu no bira mbare wabo yeshopataru narabo bumulo na bali ni bwamba a nye mukabwo ko myatse muya mutaro tubwira omulwa omuseka ngatumuleke wabo ngatukamera shombe na shetu kutse ngatuira trot omushekali agenda chitwa shinga hala cha hachira lakini yo lomwe ali nyani ana shara kombene
8: ama ya kombene
10: lakini amra shombe wabo alo banza lol
8: na kesho ndo sika she ikona sasa kaka la kale solange wechum
11: kodwa sinje rimbe chinyo njingi wanditunga kubana ya youtube akwamerere na waho amaganganishe mibere itwene kumbe bali bangu bakaira bati na waho chitaganganishe
8: baira bati kwa
11: ari kubaira bati achubanga naira bakwamerera amabigani ibasubule shombe neshabo
8: okay alors mutwanga rakwamerera na kurwa mutwe
12: nani nga one chond nibika bati omwatsi ono bayeyo kusangwashe bale bamenya bamabwanga kashibale bayayo Nero bakande menya bat ngaendiriat ndangana bihanie obore obureho ishi bale baya menyabo bakenye babike obumukali emo bamenya mututwa masha toma bulononga nganga mubiendira
8: omundo analunya nateken shale kombene
12: ha hanie chikaraka kusangu mtu ndimo makibo ko onde sibale bamenya chonga ngachecha ila tu bakande yayo obumukali baya buliambo biabye ndirebet bakandi yabagura ye chinywa echalekire
8: bala
12: ndiyo
8: tele
9: washinjo ko chinywa njinga ndibwalete yoyo alunaniye wewe eshale kombene kombene shamasha byasa
8: iko maitsuru
9: ama yitsuru gani njangana na maranda ke kulenge kuriwa mbaka ndiri mulona omuhatari kunde byalo la ko yati ya kombene ama belangirate bwe shombene shama byasanga hatera ngalune tebete Nebolera yoko nanga kwa rishate so mundu. Ndecho chiri ya hujiti.
8: Apo wapamu lume wana nato tulera?
9: Apo wapamu lume wapamu lume yuwa na wana yuka ndia muanga merata kunde. Amavya nene neshe makosa wale yuko. Umuka liku nangu ya mbaka ya mukasa. Ape langarati. Ngandi ya nabitu waloko shumbene neronga ronga. Neronga ya hati
8: umuchujia
9: lola kweyo. Kati ya nilu niende. Nero amavya yu eba mureka.
8: Nambo abeni ya nechi sandocho umichi numu nyumba.
9: Echi ndechi ni nyumu nyumba nechi ndi hiye.
8: Nene nashi atabohano se nereko lubanza lwa mundu. Nambini nambina na yu hongo.
9: Nero ya mabela ngera mwaka hatatano mwaka hatu.
8: Basi. Lo sasa?
13: Basi. Unashi. Nje kwanza kanji kanji. Nganga langira basika. Esawa kana umanyumbi sibata hibwe. Kuchi sibarungire baka inyinyikiza ya. Akabia bitwa lwa kwa shombene. Na tukeri badilisha mewere. Akabia bitasha ya runga. Bashonya la shoshi. Isha holoka.
8: Na mbaba kalibia tuparunga. Anduwa baba. Shonya la sinahanga mire.
13: Niwambu avotu karunga nabo. Isi mulimu isi balibi kalua nabo. Abo bakaluba minyambo
8: nama bengera
13: Ebaba kingira chileta leta ne chikutime Na aba konde mu babere babikayo ama minyati erolu vanzalukata kini hambu.
8: Mm.
13: Achinare ngekanie abarafiki biwe valia.
8: Mm.
13: Atini wambu sina nisha yanga mbalano kushopata roshi kahambo mvirushi.
8: Mm.
13: Teche ndundi nga suwe wetu.
8: Mm.
13: Nerama visuwe wabo na valia wativa kwa merere shombene isi mwa kwa merere shombene ila muye kwa merere wa mundu muka ya levi, muka ya minye chikavi lakini naenda ngonechehe.
8: Mm. Amata ikalerako, eba irabati.
13: Ama ikalerako. Unashu ulimacha kaholuki inana ute vye kaka kiraya.
8: Mm.
13: Ama ikalerako wa muhono.
8: Mm-hmm.
13: Kundi, vangana muhati kana, na mwami uleotu ulimu akana haku niro mwulingiti.
8: Kumuka lingana troko mundu.
13: Panemu ni gabo. Ina wat, onangiwa nabi muni ya inashiala wiranda.
8: Inabia libra.
13: Neramabe kali mamule kayo, nakandi, nashombe nisi mwa kwa mererasho kundi
8: nashishamu nareka. Sikabia nene, heri kumeluri ya tsekareti ya.
13: Abanduwa ni muheri, abanduwa ni iwa heribwa, iwa wabibu tuka kwa mererasho franga, shabi asa, nero shakurera.
8: Mm.
13: Nero, oliwa riheri o,
8: omundu,
13: obuhaibu wawo, Tuwa heri ya vendu.
8: Ok.
13: Omuduka runda ya vendu.
8: Ok. Alor, kaventi?
14: Masindu kambe chini.
8: Hmm.
14: Njena kanji kanji nga langira. Tu, aba ndopo, aba li mbunyimbe shiba alikombene, waka vumilie wabiyamu.
8: Hmm.
14: Waka langira, omundu wa mibisha, akabi isha alikombene, akabi tahigwe tu kwa nanewa obunyimba wakalubu wakani.
8: Hmm.
14: Nenduwa kutia tu. Kafunga bibo abelunga inyumele mukeranda ke shimule murungire munendeke mukamwa benarunga mwelumwa wanza malwa naroka ndiba kagwa mbwerikala erikala busirandwa chichuwene na okumbe to bandu bangana baka bimunyimbe shibalungire
8: wala
14: bakabuwa
8: muri to ushiko tundashito ti alor Javier tarata kako cheum
15: wosinjo kombe chinyokurdo Jeremy muhonja ariana tukwamire
8: kabine
15: niambo echereho Sirwa sharu kasengaru kupa mama kwa mesomu.
8: Mm-hmm.
15: Ito naire shuhakili.
8: Mm-hmm.
15: Ni ambu chilu mbiro. Uwamabe nyewe kaholo franga luau. Nyina shike ukandrinize pocha.
8: Mm-hmm.
15: Echutu watetu kwa tuwa yatu kamenyecho.
8: Jeri wambuchi.
15: Ni ambu nga sondibu wanyetia. Itue balume. Eriatrahia. Tuwa biretu kalangira. Ni ambu nga tuwa mabe yaula. Echere kachetraka.
8: Mm-hmm.
15: Niambu kuluwe libu tia nenga namawe ya Niambu namawe ya
8: ula
15: Namawe ya ula Echindu niambu Narungandi yanga tuwala chukuchi Okotidura ngoko niyashi Omusika sibu ambukabi lumu nyumba Eshi alia problem Omulu wana abre langira kebri heria Niambu vendrovi nene Narakendi luna haka indiri omuka liwi woyo
8: musika Elimu labia hatanzera
15: Atanzera kundi ya mabiri Niambu abre langira ngebri heria Eshi ringa abre heria vendrovi nene
8: Kuti abiri lebe muta hiyo nganda vendrobe nene.
15: Kuti abiri lebe muta hiyo niambu nganda vendrobe nene. Niambu, chikatu kanganisa yake, eritrahia niya balu wanaba nene. Akabi wate, ngandri ya trahiyo mumili dola. Abandroba nene sirituba abiri ya baka wazambu, omundroa ka ulawe.
8: Mm.
15: Abandroba nene siritu nje ngoko niyashi. Eritrahia siria reguula.
8: Anganabe semakosa wa musika nevia.
15: Semakosa wa musika.
8: Numulu wa nene ya mayi itwere vendroka.
15: Niambo mulo
8: abetwa leshombene.
15: Ndiyo mulo ni abiri bwati njena mabiyatrahia.
8: Mm.
15: Nyambunga yatrahia aromuka lionotu ngamuenda yachitia chiria kondana mayimuheria kwa sho franga shaye.
8: Naya malwa yesumba.
15: Na ali yesumba busana nalangira ta. Bamabi nyambo ri nitrahia. Nariko bakilu baba kanyendia batia.
8: Mm.
15: Kondoma mabinyitrahia saba lushiva nitrahia.
8: Etuna kwa
15: mene. Etuna kwa mene nyambo isitwa ngalo. Nero chale kiryo musika enasobe wabatangata yetebetera yoyu kwenzi esaba lusi biba nyitrahia balusi bali nyitula kundero ka ero hanene tukandiyo wake
8: romeko
15: maromatsi oyo
8: tukendi show
15: ero biri nyambye no mukali atakundi abiri amude nyambo mukali akakosana kakosa kake ero no mweri ko fitu kundoma imweri ako sho frank nero chile rekano musika na sobola ero tukandiyo wake hanna ya malwa wani mu nyumba.
8: Okay. Auguste catechista honorable.
16: Washinjere bechinywa. Nibu amba ba onorobele kuba na mbuka. Omasi ono ni masi wale kwa merera kwenene. Kushangwa tutu amenya umuluana. Kwenene ngabata teke shombene. Elu muka ni ya munga hene jama. Na shombene shika hende shombene munane.
8: Changanabe changendo mochinyanganga. babalangira mbeno omumbasini anana palangira mbwalinga ngana bwati akagenda na mbututa tatsukera twale shombe na mben
16: kushangwango kutwa muwa niwamba babavikala kuma
8: bana baber
16: ehe nerole arabachana tira chaye treka muluana wanabiranza mukaliwa kutahiriayo but niambo chana tira treka na shombe na muna ne sho shibwambo muluana ali ashashunga chechanda muzima
8: chachiriateka
16: kuma mwama na wetu afungu munyumba
8: mhm.
16: Nariba kandiye chama chobu hanyo shembe na shabe gendo. Bu mukari. Ama ya. Ama lua. Ama ika. Ama yanda wabu. Chambi chamu tuanga. Nibu ambo. Mwase wako amererawe. Baya ulaye. Nibu ambo. Nga achire honga nichi.
8: Ok.
16: Bo kandu wanganaji ya. Omubu gare kuwetu. Kwa mfani babu ambo. He. Ndiye yuma kana shembe na muna. Baba mabega nana. Nariba yu ambo ha. Shembe ni esho. Shikendi bia shembu kuluko. Achana chetini aho. Alakini mama bila nyako na nyako na mshike ukajihandika. Umuluana ni nyako ni nyako mukali wewe. Ashombe ni shabara watu ibasubuli.
8: Ibasubuli ash.
16: Nime nchini handra. Shamba mhasi mama shamba kuluko hivi na hivi. Tu mshike mama bila kushindi rubu nyumba.
8: Yesha yesha sobol. Na umuluana mpya kwa zurumba na yeye. Ebali yeshu shabe shamba kuluko.
16: Eya mama mama mpya umuluana nene zurumba na kamera ili timbrisani ya. Donge shaibu shema nemu baka ambu bas shema shemu kuluku.
8: Wala mahome chike alemba kio ni michinyo tu wabwira hali ya ridi.
17: Ok.
8: Ichine menwe?
17: Aya. Ok. Ngata tukana si mamuse kaba truko wanpokeru minuwa yu watrolia.
8: Natuka.
17: Nandae na kordo kilumbiro.
8: Wewe.
17: Kostai moha nirevo kosei bie bie banyabu watrolia.
8: Washinja. Yuri
17: pia musha kuluna ulivya na kaba truko.
8: Washinja.
17: Mwa shimire sana.
8: Anaena mamura mucha.
17: Ok. Buwa yiyo tute. Nje kosei ya yonga hana walu wanaba mnaguiro kuitrahia. Mkoo vitrahia kwa mpanu gare no. Amoseka kwa kasi mnyabira hukotitu ya runge mariage civil. A mariage civil ya yobu bababa luana. Omwe umba tukama runga mariage religious. E civil ya yikabia deni mabia puente. Eko biro kwa reake. Akesa kwa kuhanyabe yiko kosa kidogo kusudi mugabe na chivanza. Nero mutire gare kubalo no kuitrahia okuma mariage civil.
8: Ani abasika babiro katrik ya baluana.
17: Bie. Akati tukani rabulunga mariage civil oke tutagawa viti yote. Kundi wakati ahibawa iwa viti estepe ndope uutre kuwe muluana. Kusidimu ya agaba vyo kaveri. Akabe shari yoko mulome ya vupari yoko vendo. Inandasike ababe arafiki viwe. Aketa saa suberabu inyuma. Ngo yutuwa ke suberabu lona viwe ababe kapatara napu embere. Abia mbala shu pataru esho.
8: Wachinja honorable alemba tatu kiririta kachau.
18: Oh, ni alemba kiongolo. Echonge wako, echiro, echenani. Abakali wako mnyumba. Omukali wamabi mnyumba. Ena nene vizio fulani. Ikabia problem. Mwabu mnyumba, shari kwa shombe. Ama trahibu, ama leto shombe. Shabe ya yuna batibu wakalu wamu. Omweshe siwa mune kandu. Erobra mwabra tutuke tuwa trahia, tutuke tuwa ronga. Unde ere ronga, oku inje ere ronga. Ukubwa wama wabehu bohanda yeke. Ni ya yiwe, ye yo.
8: Ote, omukali gana, okumama wabetu wale shombene, turunge.
18: Turunge.
8: Wame unani ya nzirukeshe nilushie kayo mondua.
18: Voila.
8: Voila.
18: Ejibu yiwe, ye yo. Nebo koche handacho mulome, waye yo, waya ulaye akili ya musikanga.
8: Nga imanire.
18: Akanda behe akili ya yo, turunge. Nebo aronge. Ame iputaputa kandebo. Omushe siko munebe endebo. Bas, nama tuira.
8: Ok, honorable Mbwanga. Yari duluwa sero humberi ya, huh?
19: Njena mawazalete, omusela nga binya nemu, ayo ibe mugunyumba, esha remo. Narunya baya kalendati, iba ngini duluwa munu, ama nababiri, namu duluwa litu mugunyumba. Awote sita tuwala nembe na ishanzo kanyesanyesa. Arunti hirina ishishonzo ke.
8: Abasika bakana umakalikile warenga yukwe.
19: Nda mana nakana wabela ngerutiba, nama abimu utakwa nababiri. Kana na watu shirato lona yeshanzo kanyesa nyesa. Ngerene vikana watu wekene nabe tikwe. Na wengine kwa kia wata a omwe. Kuna mabu nyitwa lako esho mbene. Iba angasu batu arisiba mwikele ndeke. Kuru mula nabiri mwikele echi a katroga. Mwikele dula nashe mwikele ndeke. Kundi wawu nalieta hiba wa. Mama wikuleta kwa esho mbene. Unanziro mulu mewa. Usongo tokiribu tiwa kundingaya mbala hepa ndalo. Kusene echi esho mbene shama bianda. Oh nitu echanga kwa mere.
8: Omudwangu nabu trokumu kalikuwa banababirishe mwanzira.
19: abantu bakasiporte babaye abantu bakasiporte bene no kwabelangira tu ukabana mukutola ka mo marche gauche iwa bulanga era utwasala buti erunga sala naenda iwa birita sekereno mu bunyumba kundi anena basika amuseka kone nito abasika na busiba utshakili akanora musiknya bya wabo inye bya munyenyekevu na bakata hibawo abana bakalangira mukono musika fulani none akinde bya tabi runga ashenya linyeje huluchash mamutuko patashe manisha tushaingana nachi mukamutumba olumbolo riba tambo omwini wako mulume yanda yemenyera mutamba abuchirukwe inyalangira tu ikaye wabilangira na mabelunga nerebyo siwolo ye huluche bukundu omabyechi omabya mukoche omuchi omotere
8: amaba hambetere
18: omulwa no yu ukoma kondo mugogo ukakwa mabya shano bokwe ukana talio bokwa wabo omulwa no yu anarusungo kufaida ayo nani yo mshifu yu kwa vana. Na eri yu paliperi eri kwa chitia umuwa natayi honera.
8: Ale kyo mugogo.
18: Ale kyo mugogo wewe. Akwame oko kwe wewe.
8: Mwote chenande chumana.
18: Akwame
8: oko kwe wewe. Atale kyo mugogo.
18: Kushangwa kena chibu waba tumoti franza mbu. La podi leopar e belle. Me al interior. Se la misere. Kayumu kayuyu. Abia kenye kizuku yoko volovulati. Ngesha na virebia. Akalumia kanoka vira kate. Je pare. Neri yotareka. Omuogo yo. Adamshunga kwa budo wewe.
8: Wari ya hon. Wari
18: ya nishe kwa vusa.
8: Washi nja ya ridi. Silvepe kom.
20: Washi nja rembe chinyua. Omuate omu karino omulome akariri. Ngata ichuka kunjua na wane. Aka alake tumuka na iri yomukali omaletrezi yomukwanza na yomukali uwe mwa tuiremo lakini eche kare nina mbo mukali uke ndisha luamo share kwa dao na mabe babu rechare kwa mukali ni ya luamo si mwanga chowa kwa mukali ya luamo busanane mbukuli ya rengiromo hoba kaseba
8: hoba kaseba hai
20: nina mbo mulu ananauti ya kaduka na yomu kaseba mukali wewe na basika babere Nero mbukulimu ya ingi romoduka kwesho mseka muu mama wate njokale choche sacha male kubunyundu waluwa. Nero mtu wabari tuwepika wa mkwanza tukabatu ndesha unashibakabu wahe beturuturu penena.
8: Na wakana omwache vita tuku kumbukuli. na isho mbukuli ya singa nasi rumosantri vile mwenye.
20: Omukali nina mbo ahali ya bakali ya babere kana. Wamavya iuti imani nge ese waya horekere rakobo. Wakabu webi tuu wika ebi angana sheluhiana mutema omondo. Nero mkwanza yu mtu hari tuwabe ya horekere rabo. Tuwa maguli mukari tutu. Tuwa museke rinabu akabukulika kari. Njo kale. Waka rondako monyumba kusudu nasha bakali bakaluba yisu mbanga. Echendo chabe ngeru monyumba. Ambwe choche sacho chana malekuwe butukare kanano omwao. Ati ee. Siba tali ya balomi. Nerobama ya muhengeka. Ambu kwesho mulu meuwe. Akata kahiko. Esaba na mukole chitendo chendo. Kwesho bure mulu mea utri nkukwe kabu wa hiya. Hania bakarira. Neru atu mulu meuwe kaka batu njo kale. Njo kale. Neru nye ya hunerira atu njo kale.
8: Silebeba na kwa
20: omuseka mwaberi ya hivu ati njo kale ama wati akana vya no mulu mewe.
8: Ambo.
20: Kweshi ye. Isheshi no kovya.
8: Probleme ni njo kale.
20: Nerova viri ya baba mabe hurekere rua tu. Eche kale kiche ke langereka.
8: Silebele ke blage kwa. Nerova kalunia ya huereri ye yue. Omuheri waka kahulona wakatoliki. Amwe rengero mo muherio. Alors kasi kiteribu achuma.
21: Sauti
8: ya leo.
21: Ambwe bitsipo bika ho rekomeno.
8: Atuka. Me leka kameme Silvio mukali abere suba mwe.
20: Omukali bene ni anamu ndisuba mo me shali ali atituku atuma.
8: Oli atatsukiribu anga mnyere njoka le.
20: Na ya nemu omusika nemu watu ninjena watu njoka le akabukuli isi na shikubia na ya tomulu mawa kata ikahi kukumusu wakabata njoka le njoka le
8: Alors kasiki
21: chilumbiro wa makasano mumatse njoka leute
8: ah ah yeah na inga kukubalango kondra ndachanda chichina kukubere
21: nikukubala eh
8: etuwe
21: sikwa katomase
8: okay tu yeye okay
21: unashi emyati ya bandu baberikalire na twabiranga tukaisumbangiro ko mwatsi netunga ngashatulebire
8: atulebire mumobekabya
21: akanga katuleba mumobeka ebyarebya omwacho yuli aletra umatitra senjao. Mwatitra senjao ati. Omusika babi mutrahia. Naro ni agenda. Ini wanzari ambale hei.
8: Hepataro.
21: Echo chikaka ngana ya oku inje. Omusika yuli asukuma. Omolome. Aya vuri abe wabu ba mutrahaye. Echo kumbe itu itu na ishi nchongo kwa changana ichi niyaho. Lengo omusika vini abiri prepare kevu ala. Nene munomo bure. Nero ilifuba nitahia. Nero umulu anana ye kundiba mwiti olove.
8: Ama yabu.
21: Ama yabu ati basi tutale wa mkali. Mbeno nenemu ndikalanda ke. Akanduka biasa. Nero chotu katu kibererua. Aba nande banabe iliruwa mbasu kata haya. Mukali ukata hawa ya mavyala wawo. Ebi usheyo vikatu kakobeli famiye. Ebeli famiye yu ikatu tamale wawo. Na wangana luo ukabuta yu unamuvutire yu ngebe ngebe ngebe nkururu. Si uliko ne nembeba nyisa nyisa. Na ini awiravyo omulu. Nero wangana sunga neto yobali atata mwishombene na yokandi ya virile troluba nambu. Wama langere wakata hehene.
8: Semunane.
21: Semunane. Da yere bama atatayo no mosengandi. Da yere. Aba ndibasika baniwe ni mutahibu andreke.
8: Ambulu wasa bakeche wabiyo nebikumi mwasu.
21: Evyo shevyo vikabi vitukiriria. Kundukana ya sunga mundu munikere na andreke. Alakini wa sunga mundu ni aiturumbanya. Tuwa bulanga
8: gama ndabi.
21: Kwe shi ni telekomanda hiri alweria. Nero, chocho tukabu watutino efamie ya wabumu lome. Maye kuraje, yi ya bulaye wabumu kari, umasi nga mwaka enda. Ati.
8: Kumo nga nama mbwe shiviri, mwlete shiviri, na rumo tuwa menya kwa
21: nene. Mtuwa menya kwa nene kwa nene, ngoko mwame shingano ko, okuma nubu kari. Kundibangani kala hubo wambwe mikala. Esho mbe na shabu esho, ini akindi ini ya mwebio mkulu ucho.
8: Oro baba lemo mbakata haya.
21: Ibu mbakabu mbakata haya. Na uwe mbibu mbakaa hunirabio ha akasha iletra. Shende sha iletra.
8: Pakanashi shirini ya
21: kanga. Okondrere ahipataru heo hiki ilu mbunde bukule.
8: Abo onde mundu.
21: Kandino bukule obo. Echo bu hanyaba me huna panganashi ya habo kandri. Mwala wabu.
8: Amelangiratibu wabere hamba.
21: Nikani okolu ndio luringo luko hana.
8: Amelangiratibu wabere hamba.
21: Kani ya subayo.
8: Nye subiyamo.
21: Ehe. Nero bangu he. Baye buku wabu. Waya bulayo musika nga masubula kundichi na chiri okololenga nga checha.
8: Checha.
21: Na roba minye ngo kuba kindikali babiro minye chiri okololenga.
8: Maombi.
1: Njeche chongo buwane choma. Munashi tuwe baka ringo kutuba nzire.
8: Tunashi?
1: Mwabio munashi choko kutuba nzire.
8: Ok.
1: Alakini wama aso mulu ana ama bitrahia. Nero kabia bitrahia ibwe na iraha ibwe na yehihia. Eshi tabiaka yehihia eba nino mshiko yoyo. Netuwezo tulianza au omulume akatashia au ndi mshika ena aminyo omulume waye. Situlianza. Nero tuwezo chikara katua buti haa. Omulume waye mebiaka yehihia. Haba ndepaka ribaka mumenya. Shichiri tuwenzisa ya. Nero tuwa nganashu ngomulu anono ena abiru wanzari ya haji ehihia.
8: Abkundia ni abiru itrahia.
1: Jijari kwa mshika ni wati ye. Omulume wa mebiaka wanzati ya. Abi nitrahia. Iba tukia tuwa belonga ano neko tren. Iba kienda leomuchi omabombaraka.
8: Vala.
1: Eh.
8: Ok. Josfati atakacho kwa mbere muyomba wawu. Ni muyomba ni gra?
2: Gra.
8: Ah, ok, vala.
2: Wasinja.
8: Mbere gra wawu.
2: Bama wambu nipasa limio mundu ati yojirese. Mundu shiba wambu atinabre demba. Atinjo kabombo jase. Aliebiasa huwa chumwanamana hundu kwa restora chumwanamana ngabe raonga ase. Ati akaja katu kwa mkobole chero.
8: Ah.
2: Echa chunga subaya. Oyo ataende anakwiri. Abiyomuwa aye wabu anakwiri. Sangwa esoko yoko leta. Esoko yoko leta kuchoko yoko sivile. Ukabia imulia imuabere hambana moti. Atonde muna kana kura rekoisi mukari wene. Mwama bitu mwabi mwabere ambatana tu shibangara songweke kumatula tu. Nerio nje chunga subenga bwanete omu mama ebut abantu aba mama babere bakata hiba baminye esa ukalunga no mulume wa mwabere ambatana kishi waluamu Nareso esuko omulendera mweyo kisha horera yo sasa bangana kuzika kabisa ibana siku abenda koshombana chabane ayone makosa ba mama ba minyecho na basika wangana luamu ewa ya horereyo tuba kikubire iba kikuziki bwambo omukaliwa wa mabehole iba mulete kucho mulume na masho mulume mu nyumba mu iwen na mabehole mu nyumba iyo omuli amushia tu echande cho mukali chino echino tie problem Nero bandu baminya makosa ayo. Bo eire onde onde businde boneho. Abandu sepeta bakaminya obule mtu kwote sho tabia siwe mu nyumba bewe. Nero wamu mama wabikwekania sho tabia sha oshuka ko. Ndio ina inonde na asaka yoku safari kai bulaya. Akabe bike butembo. Babe yatu nero ine bwate. Ambolero kase ulake. Atelero sinende lak. Sauti ne pandishe volume. Vitesi vya kwanja bende mpaka 7e generation akala lero sinende lak abantu bavuze lombo ndi ndikande yo mulume shire amba simunga kubora ndi iswa laka nero ayina yaba problem wo tipa ngandi lomo bunyu eni banji nyambo abantu babe mu manyumba mweyo emona mumenyo bole obuli bunyu bole mo byamu radio moto tunauti shoshiri shato senyeno liberty na uti shoshiri shayo obuli mundu na uti abapastor bana uti shotabia shambo
0: okay.
2: Nero mikwa uti kusango radio moto iyo ko ire yiti nero na abantu bale keria mukaiga ria erigero ya masandia
0: ebendu binene washinja onora
2: na masalimi abani ashine baniponi
0: washinja alo obimba kocha petit frère
4: muka bwa uti ambo mundu nganga na apoto ko mundu kwa bana babere Ese
0: isha mwanzire
4: mwenye tituwa wa nga mwa kasu wa batichi lakini nga anteno nebihiribi kana holo kaya choma choni chinyo nama bisubia sasa kucho
0: okay
4: nero ni ngabu anjetibo obunyumba sivita donge omuka rino mwa nga muta ye munabu rinye watia makurana se problemi njo kuinje
0: ipo sana che
4: Selu banza, omundu tukari ya beri okonzoka. Obunyumba nebero venene na nganashabu wa mune miakasa. Nero, inashabu ya miakasa, no mundu yo nyinashi kushe nyenziri. Itukashe ishituti. Bakabu ya mbuno obunyumba nelobole. Nero, tu omundu wa biana ye, omomole roko, ndena vare mubota kwa baberi, kundena vare mubota kwa banga. Nero, echo tu itu wabi obunyumba po sana nebio. Chamabia tu ichecho, obunyumba rehua, si chenga tusangalisha. Omundu omebwa
0: na atiyama luamo
4: mara kenda tunyaenda no bandu se wokari ndutha bakasha abehora rayo eba muleta tu banyeleta rayo abehorero mu bisengo bewe ayuka kuna tia bandu banauti amahero nindi leno atina utaba oyuti amahero atina okoche wote na ruwa butukanyira tana ngati mutima yiriburewe museru mutime
0: mumutimaye
4: na ngwita chitaka chohai chitaka chelwiri na ryo omugabe
0: ndiba kuba kakuleta batu mundu mumutimaye
4: mumutimaye omundu ya denga obunyumba bwaberewa na mukata chanyire tichinda mutenga chihe ahiraye Sari yu wangaretu wichinda Omobi rove no isha ute mahero Ala anduse tujuti ya mahero nero Wamobi lumobu nyumba iwe luwa motu
0: okay.
4: Mamabe mpokere inyobo mwabo Mumupokere yoka ndi akasha biyabesha Amashalole yoko mitsibu nebewe Alakini yoko ngambo ye shombe nere subula Omuluana amabe bia Ini anauti ya zamiri Normale me shombe ne iba bariku butrabana Suwambu wabu trawa nabu komowowe Aba na wabu trawa okosho mbene shawiria Vamabia nebaseka undiakeshe teibidishi baku hayu Na unomulu wanakasha ulomuto kia waenda muho Wamabu unaute ezamiri Suwabu kareranu kumukari uta Injesi nangasha runga nabu Ayyeshu samanchi nine nomongete Wamabu Ebiubi anabia ama nyumba mwana huembere Onomo bibiri ama nyumba mwana huwa Nerumu baba kambuno yireke mukari yareke reke wahola tashabi yango kuwana bie muluana uwana bie muluana uneho ndi alubanzo lo mulu ikano ko yeso mbwetuelo donge ne shombanza sene omukari eriluamo sichanga
0: kusenga nambo esasha baba kakwa merera tu batale kebe bie ngo
4: kore reka baende kundi baretana no yuwaluamo yo eyaya bakabu ambo oyuta yeshi lurengo yukata yu mukari yuwaluamo ebya rekini yaluamo akasha basungana eria no mulu moyo watibituku mukari na yetu akashe kutra Kundino mukari shanga enda bure na yetu anaute bya langera
0: na ute balangera
4: ebyo biribiri obole munyu
0: alo president tubwire chaho
22: che changa teka kunga bwanete mama wo mukari oyu shabye materie yuwene omuglome aronda yo wonde

0: Y hablando de cuál es bueno, la venía mucho en a ver, petit séminaire, le même, ya había gran séminaire. Et yo aussi, je sais pas, voilà, avant de que, mais le can grivia. Tu me suis mave rues, mave lucan, tu me suis mave maserec, tu me suis ma, ne me vous, le queron, le coul si que, tu que si man ave mangouli, ave mon viaro vios, ave kaore chirera, ne mutuange, pinocolin, mais tu me suis mave en la vise, que vous luire, mais can grivia, ave can grivia vos. Au moins, c'est ça, on me voit, on sait, quoi, ne n'est quoi. Babiri uwa kwende, tuwe tukaya toti obu tuwa naa, lino babiri tukiri uwa.
1: Ni mambo, emere mumu ya lia wangarevula, echeho reno chirindumbu, kande chireko karerema, nerio mubia muka savera abatrabali, mubia muka savera nabakulube besomo, nabobotu wetika yemesave, nabakama nabo batu wetika emesabe kusangwa emesabe sirilwa hauma ikalweria naria naria naria mwabesa abache uma
0: otitu angane omoche uma ribu angana
1: tukangia twabya matana mu mundu mu uma ndiwe twatu tebitse bibilo libanda
0: yesu biwola yesu yo byelwa Yaba bele simu pana suwe yubalwa.
1: Ndika kuruka kasiru mwibanda.
0: Oleke.
1: Na mnomobi angabi rikabi nibanda.
0: Yo shoka mahika.
1: Yoba mambo besuwe.
0: Yeri banda liyabi. Kebeti buwebio.
1: Nere kere banda nana bende. Kosangwana etu enu niye betzibu vietu. Kovule munda wote betzibu vietu.
0: Ewe kamura mera.
1: Nerio, tunemure mera betzibu vietu. Kandiku matule tamu vienyo.
0: Nerio besubi yu vielu. Aba ira, bakana kana yache umakwa na neko, baka uangana. Nerio mwibo gangana, ovule mundu avyeka yibuliatu kwekwa na neko, ayo nalua. Muna shiga yuchi, chikabira kiwa wote. Chami ya mundu angana wala, kwa wakata siya mutu wala, eka wawo. Ini ya wala wala kata siya mutu wala. Kunde, wabiri buginzugu ya
1: kanyama.
0: Na wale, mwami wako chituwa chiwa na kumbiharwa hivyo, na wamabi bukacho. Ikabi ya mawia na yo, echiru, echiharwa chiki, iyo ya mawako.
1: Ndi, iwa libya, teratuari yebeni, yabiri kunguru utani. Mba lusiri yukubeni nzuwi ya weho wako. Vama tuwala ye wita.
0: Awa yita.
1: Kandimu na wire, batipakala ta ye kabasa. Kusangwa na wita, na ye nzuwi ya maho aji.
0: Mba wili kunguru utana kandika runguta. Kunguru utana.
1: Nari wakala ta ye muka runguta ma.
0: Kunguru katolek.
1: Kandimu wakabe tuwala ye wita, njimu na nabwa natukumba wali ala ta ye maboja.
0: Kutia bohobe.
1: Bukhobe mtu wala ngere yama viku.
0: Achitam. Ayase umabuhu.
1: Nari ekasa kabasa. Noba nimu siyata ikera niba karibia hoya ngabia. Ekabasa. Enzo huyandre.
0: Aya ikanyamu ame. Banamu karakara.
1: Wito yabiri ya ulo mvile.
0: Namu nabuhu.
1: Mvile enzo viku.
0: Zoviko. Zoviko. Zovileko.
1: Ninja wa teratuare. Na yecho. Na chamanyilu mamonda. Ngeita shikala kunoko hai. Njina wata kunoko chendo. Uleba ye na grupe maye. Eye Luviro. Eye Lubero. Yabi handiambu yumakofi. Yabi rikuta kuta.
0: Lino yile hai.
1: Na yumunu wa mbabakata ta ye chimbulu. Kunde oko Lubero yabi ribye sito. Egrupe masi yichiwete kumubiri. Egrupe ma eye mabuyora. Yabye mesebera. Siwa ngashi yako biru. Yabere vile nzo biku.
0: Comme elle est
1: là, il y avait une coute.